0: ano takuk tu lo anguba asini ajangsha asir ngwar rodi
1: na matemarji ka sa shi daga asir jingar mi asnu aya za liba asir ali manung aliba a chak madak kedanga se za su shi asnu nim je ya yang mo se asnu kya oda akuk ta shi asin lim asin ni ze asir ipanung aya za liba a chak ji kamza ga yu ze kama rang zi lao go asir oda no tinak tilin palalai takuk asir maparan palalai inyaka Asin tsimupung, arantim wazo ka ayu ba mudang. Asa angasidang, kahasa pila pilamer. Asa ibay ka nga rungtak, maparang ka lir da, achiki angatit nungbo, kahasa achungza di.
2: Oh, da.
1: Ano iba din jisin dakta ba? Asinu ki talisa amu apudang, mi muzi tapu balala amshia, ano aram shirurutim, asa uzitim, tipsita achiva achanga, takam lirumitim, kupadang ecological balance da ajar, Ipaji raksa zera da asnuk achaki angatati.
3: Oh, sira ipaji rebrangza duma uda komedi ka botan da dalir malyar na pranu.
1: Aw ipa mapar nya rebrangza duma green zone komedi da zer ka tin da dalir.
3: Oh.
1: Asera pan gi ipaji anapala aruda. Asera ipa dinji yari simano community conservation sundunga ka tin zaka liar di.
2: Oh, sira ipa ya bo nuk tasnga mayanga shira do ya.
1: Oh.
2: Ipai kichiku malasnung karna.
1: Iba community conservation sundong ta sibaya mitin sir na yashi mitin iba ya unuk ta sin galir ase iba ya kichi ta sira iba ya yimtin ase nupur aruki shilam agya asin nipukam kumzaka ase wazaka ayutu nakchitong nung iba community conservation sundong ya tin zaka lir ase uda iba ya unuk ta sin gada saga asnuk achiki kangasa tumulong akajay nyaka utila kichi wazira asnuki Iba maparanji tanem mutin zakra kena nuku asnuki sasa bilamze anungji iba mapangji marudang aser asnukia masasa jesa tanenungi dang atin zaka asn lima wazga yuze merangdi
3: oh aji asno ajagi shilam akia yaksala asur iba community conservation sendo nungji ajagi shilam akia yaksala anu yimten Asir yimtsang achaki ya angazaka pinshinwa kangasa chungzi da pilamar.
1: Ne.
3: Asir ipaji asinidang murangra asinlima mogok chungya Green District kumdaksi zinong guda.
1: Aji, aji shidak nagwa. Sira ipaji okuda sir kumdaksi da zarna?
3: Ay aji tasak womasa wo. Asinok lukdi achaki arok shilam ga sir inyak zila. Tungtibang sa iba nungji lanur shilama tulunga liir da angata zila. Asinok yiribranga lira lanur rimi shilam Tulua kibang nguar betar buta.
2: Sira, lanur demi inyak pa tong dibang mabakar limsa dapsa se.
3: Lampar nugi, ay ga inyak aror. Saka, ni acang shiba ni ang muba. Buta par nugi mizang buba no. Par nugi mabang apir. Murok mucu mabadam asa miyanga inyakar. Asra nukhaji. Par nugi chanapung. Tisim balala no yang lua yuzir. Tasir tasim buba ji. Plastik mesra shizaka mauba usitim. Mam shizu parnuki ka nga saa chong shiardi?
1: Hau na, hau na. Uda mamatiti aliba ay ka nga zi gogo je. Uda miyum laba mapanga nung asinuk. Yamay ajiru tiba, sinsak simba nung ka nga saa tumwa zi ngogo. Uda jimpi arudang, tanga sakpa chindida ngogo. Asa ibaya uda asinuk ahachaka sushi. Tachung shiba ka sir asinuki asin zi alimopong kimzaka. Iba alima nung aliba. Achakje asnuki mima amshiz mrangdi asritim uya asnuki tijimbi ba gadan sira asinsa akoksat anong jeuda asnu achiki tika amtebra asin tsimobong kimsoga ayuji ya ajung shituba inyak zemrangdi

0: nga za chuli ta matam kong na chin nungo ni chuli rwa niba kan ta zi ji ni aru nung u yamay ashir na tamu lung ani masang zakpa aki ziki aru nung na ziki nung ni azilang nung angu sanzirama na yiptin nung ni kazir nung guda asir tabur sangi zinga tsir dang yamay anu kan ga tenzi Nuza, kan rinaru tungmi dechung pangmerimla. Sengsang yaka pung nuni nati. Nangpu rali nangka mutu sada liang manu. Ditinzi, lanua nungi kenek senga mimla na achungpu chungmi naru pungtet. Nati ninang ama tabirim. Kila kama achungla, takampu na kiyi mui liang ma.
1: Uwe, zunga pore, u nangka, tsungpu timni, nika nangpa mualini, kiyim ali linden nungi, mitin yara mungdini.
0: Ditinzi, yaraba linden nung, kalimi mitama yara amungzi asuhi, kiyi mauzi zunga yuti. Uzi Zingapur na ki tiyim niya ki yim muli asanli ma lantan nungi matama yariya mungti asba kan atan yumti pangmaram la nang na ayamangku kuta mangir la ayamangku mamang chimir nang na mapi lamir nazi kina waza tisan karabal sangpang alakru sang la tatanzi tupur tachung tila na ya Aung pungmang nungwa, kichya mpungpang ngara, nipu pungmang nungwa, mpungpang simra, nai mpilimra sa. Mtimir tasankar ngur na miyamsang amatukra sa. Tasaba, kan titinzi lir.
1: Yama jima sa go, yama yadihe, aki dirak sa go, punglong milisina yarang babana, zingina zakali miro.
0: Kandidazi, ki teraksa, tang saga, kilim, nung, azim liaga sa, ka mim sang, kanapo, tsunglu aki acha, asunga, kanang linra, tasuba, kandem, tendep.
2: Hui, tang nung bo, ong talanga, awurji, chugo, nibo, aruji udino.
1: Hai ne, chungalang wang mai, azia sunga, kulinita sinzida.
2: Hey, asambo lutli ni tamsinzi adi. Arongji kalami ulaba asangnap among nungna jorup di nu.
1: Haija.
0: Yamaji ziki nung wanshin. Chimbishin inyakim. Jaya jaku tintiden. Danzi dambu tenzikzi. Gitang makamait medita bi sasa. Aji achayanga inyak. Akiya lumaba nungi tenzikir. Zinni sambung zi tabu balala. Zinni zi mtidakam. Anu zi ginung mua zi. Zingrim mabang gen tabu balala. Angazga gen shir u shir akam. Yamachi. Desangra zi ri ginung bu yimten yimli achak nung. Genu akadang shisa dajung aki. Yari. Iba ama ayir. Asangur zi ginung shisa mulung. Ngutepa. Mim tepa kipung kema dia panokci arusi talang dan mela mela kicung maloda amanga asen awuri diunga aru
3: nak narar tanila yamtak kisi lanteper alu arichma yimnali